Abdi panceng kadus laguna gabung we salam ka Pirohana di pasir eurih. Pirohana di pasir eurih.